opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne menji na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bi ame ne ofre abusua fi bi enso ye ndi divie nko no mo adro Romna metiase, remuna meke kamil.

beja won sako soro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega won sa se